kon sa tropik pese. Denye fwa jaza, tropik ala. Debake nan lembe la kayaye.